the God of all flesh. Oba gbogbo aye, oba gbogbo eyan, oba lori ohun gbogbo, aseda, akoja, adeja, mori mori to mori omo tuntun, oro gbenu omo eyan fohun, ogbenu won de asola, o gbenu mi soho, o gbenu mi fohun, o gbenu mi soho, o gbenu mi soro, imole laarin okunkun birimu birimu birimu, ekerin ninu ina ileru, yango yaju, okunrin okun o, owo ke nbere bi ija, awuwo ma se pe wiwo lule bi ate ileke, ta n tobi ohun o ti bi, ta n tobi olejo ohun o ti da. Ọlọ́run àgbáyé, ọba tí gbogbo ayé ń pè bọ, òkìkí mọ́lẹ̀, ohun olúwa mú agba gbọ̀nrín wí, ohun olúwa fa igi kédárì ya, àtúntúwò, àwa má rí ìdí. Wow, a o le ri otan ijinle ijinle ijinle tani kani o le tuwo o koja ogbon ori o koja akika ogbon ori won o le sakawe bo se tobi to bo se dara to bo se lewa to we won lu le mi ate ileke kabiyesi o kabiyesi o alade ola alade oko alade imole alade pedepede bi eni lani okegiriwo ti ka satani laya igi nla ti wogi wewe tu soso ori abere to soro pe mi fosu ati aje ibembe ilu to soro olufe sujo oba lori aye oba ni gbogbo orun imore teni keni ole tuwo imore ti oju ole ri ni o oba mi o baba mi o oba ti mo pe ni koro to nje mi ni gbangba ni gbangba ni mamma awo to la okunkun paja awo to fa igi kedari ya emi inu re lowo di jeriko lule